0: coco.
1: Gade, mche, gade. Swa fè nan la pia, papa. Leve, leve non fwe, gade. Fò kwe, oui, fò kwe, fò priye. Bagè, ou baka fè tout seul, jou, non? Tande sa mbral zou, la. Tande, tande sa mbral zou. Ou ene ki an lè? Se li, lik rezultat. Tabada, pa la, pa, tabada, pa, tabada, pa, tabada, pa.

di zat kosa. Sa zot pe se ba kou men wi. Ma la ma ka kou wi kon sa men don se pa COVID men. Yo kontre yo. Ma ka le koute an ti emisyon nan le radio Madiana number one bref yo. Me wi epi doktor Danon. Mais ma kadou sa sou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID. Sou ni diabète ou kwa diabétisé. Ma si zot sa chou.

Ayo bagite mano raya ya. Moyo pari moyo bagite be. Isi seta makita na raya ya. Shine galaka madebi we.